sikhala nani sithi thina alohlanga lungehlile duduzekani nemndeni yenu ngoba uNkulunkulu khona uzoniduduza ngazo zonke izikhathi duduzekani mndeni libe kwazi ukuthi uSomandla uJehova ukhona ngalokho ithi ngenze kanje so angithi duduze abantu abalahlekelwe